pala Ate Rojuli. Rumahandapin na ayong pilok araw. Handapin na rat. Handapin na rat. Handapin na rat. Handapin na rin akikil. Handapin na rono fish.